0: Mungwa mabako chindu kwa chibumbi sosi ya kena gbetili tapepe uru na ala sosi ya kedea keta ya kanambagi chibimbu ngana kukulu lena hapa li sosi ya la kiwara mingi na angu ichipika ngoti yangu za pa bumbi sosi ya kena gbetili tapepe ya muna ala agbakuru chidengo na ya kanga na ale ngocha kobe ya chibiyo wa kusala chidengo ya katala Alexia Felix ya mbanji
1: akinambagi chisite espoir si ya muna la pel u awuzwa ngana angu angwa chikobe mbangu ala soa kefaya kachikite ngwe na mbagi chiva kachigurota kami oko chala akiyo singila na bumbi soa kena gbetili tapepe so
2: disi lu kokombre tomate celery persil kubulika sa gbudua pinar ko isa gbanmi no alimbi kapa parce to a ivele sa kani gazo isa ka gini kete wala si mba onje uru la lo gala si lo galo ede la zo yi si tene siti ni kama ma konu
1: rita nga kwe a faso bechi lo akinangia si lo fanga na mbagi ya kwa lesu sela ke wara na ngwe chisa ngwa kusala chala
3: flanche na pezi sa atonte a kokombre a tomate a salade epi ya gbudua pinar ko ikilo me mandongo ko ikilo no difficulté chi ge nga su problème su matériel su kwani et puis à la bas distance yungu si ki 204 chigazi to ikina problème si fa te moto pompe ki dasa ki aide i ka petit de yakani akona en même soit la sia la baniso
1: Rodrick Yombe mokozichi vakani afanga so mungo maboko so ki so fa de amarechini akula le unda na la titene ala sa kusala na agba sonzoni
4: aye so ala ki kuwa chimo depuis nanguna le papo na yiti yaka sango jardin a besoin aye utiso na lingongwa so la so yake anjuna ngongwa tungombela na iti tene romo mitene na ita tungwana amuna muye ati tene mosara na usala somo isara ati tene mosara kujo
1: akumati ya kasosi ya muna zoso amunga na la sosi ya kanambage chikukulu dani ya kechite na muma boko na la sosi silani angusu apika na gwata chibonginga na ndoso angorulusi ya suku amua ya kachala alingbichi muma boko na la sosi alingbichi saa kusala nzoni
0: iki warande wa inda chibumbi sosi ya kanabitili tapepe uru yanis edjansho patis tunga la gene na yati kongonda chikuwa singa ati Tilasu. Mbeni sangulinga aikendo kwa OEMC amuma boko ndali chinzuni duchi chala sosi akwe andu chala siyake na yati kando na mbagichi alinda uu na yati baskutu na inga sunga aon ala muna ala da saki hako na mbambu ushu na dawati akotazu chikotro suake na mbaginika pia losu agati kai pasi chia wabe Afrika su tisi na lango tilasu moba duchi chala aikena legi ni pepe sangu uchi jesken izidor votu
5: afinia daso alekere ni mbrimbri nando ti finindo sosi aleken dali tiala na yati grupo mo patro brimbri na mbegi tigba kutu azo so siakpe bira aike ando cha kando kojoni ala lango na ati ando so aike nzoni pepe ambina lango na ati dati yeti mburu wala akugwe laso ala wara finindo ti juida so aike meli daso si ale krena zo koko chambre ou senga na salon na yati meli teren so amuna la yongoni asara 20 metre uti longo yonga na 15 ti largeur na lekengo yisu kwe amuna zo koko wungo tingi daso asara saka ngbangbo ta timuna la pasaji tene ala le krena daso Philippe a kriye londo tu na mbegi ti zangba mdia agube tilo mingi
6: ala muna ikoforo chitena ivona brick ilikna da na kokona we ala mo akorna ikete koforo chitena igina ko beti yangati isana kete commerce parce iwara dati lichi awe iwara mbi chichi terenti awe igamle ngichi kodro bia ni awela
5: andaka na mbege da oko oko ambini ya wagata la wungo tingi za suwa saga sak mbangbo tana baluku timu pasana ala tisara na kusala ti dengo buze chitena ala pimba la sewa chala Christian Enjomo lo ekenga osimbeni deplasanto chitso lugonda mingi ngoboso
7: andini awarangi za tivongo na kumba c'est vrai au forage à da douche que da oyema a proposé à munginjanazu malgré son nginjanzu le mumba ti douche à linga peme na effort i complété sa douche quoi peindre ici qui ti bien
5: bandeko Thomas mokozi na yati sitso le grisanga pepe ti le fangia ti betlo
8: mais là so ngia que so si bacha ita là so ala kana ndo ape ala warandu ala kana da pe ala warata ambenso a mumba konala na legeti ager ti te niamwe ala kiri ando na yati angbeni kusala swala isara ni ti wara na kobeti nga tsala nga nati mu mungo momboko na mulinge so akna gbetsala
5: na legeti ya yiso akuma ti bagigi a deplacer so a pe bira se kelo cha kando a pali tsala a ko maseti unzi ketekete andaka na mbege ameni ya wunda chitene a accompagner na mbege ti ameni ya yende so atala na mbege kat chitene ara kai biani a pali tsala na ti changer biani ndo so la ke dati ga ta quartier to na ti a quartier so a ke na ti kodo ti alindao jeskin do voto na li ti dafono non de keluka
0: iga fade so na pika ngo patarati na yanis edjonsio patis wa inda chindo kwa uru inalo iki tenetene na ndochi ya mungo agba kuru chidengo na yaka sosi ala munga awa dengo keta yaka sosi ya kinambagi chibimbu ngana kulu na inga swa

0: 76 06 40 44.
1: Yanis Edjian Siopatis Ibarala.
2: Baramingi wagusinga.
1: Ndoko atala uru wa mu na a la sosia kedea keta ya kanambagi chibimbu. Nga nambagi chikukuru na atia inga sulani ya onwa bakuru chidingona yaka. Nda ti ziango kapaso wara chimungo mabako so na itaswa kedea keta ya kasunda na kien.
2: Nda ndoko ati uru. A program so tungaswa ya kegbani ya existe. So si meni program ni yako yonye grand espoir. Grand espoir ni la ike program so amulegi na masikati tene loye kusala ti yaka. Loye kusala ti sese ni la na legeni sola si iti salani ambena itati na yati asit na vudambala na kukulu na gorota anga legeni oko na mboko etc. Ira la ni laga si ala subir meni formation ti lango kutunga so afana la lege wa si ala limite na sara kusala so ala wana to dani lanti sa angonya wa lege wa si mareshe ala limite na sara kusala tilo nga lege wa limite na ala bata ala ti kusala na anyama so si akega teni na amena indende do laga subira formation na pekoni la si igwe na lege ti tene mwe na la ti maboko ti sango na kusala tala wandani so si igwe igwe nga ya kwa pena mena partener ti so ti ministre ti agriculture nga na mena partener tene igwe si iremete na la kete ki to si uru asara ifora waranti muna ita so
1: bakuru ala la gwa muna ita so
2: agbakuru ni ayeke agbakuru so si biane ake sana kusala ti yaka tonga na appel tonga na akpuka tungana arrosoir ngana pulvérisateur social limite ya tumba ya maso ya gadi te ya buti kasa tala ni nila igwani si remettre na aita chezo
1: ndani ya si aita so ke dega ya kanamba ichi bimbu na kukulu alors que ya mosika ke de ya kala so na ta gbati andwa
2: ton so mitene fa dendo so akegi ava kasu se ape nani ava kana ke bani me ala su se so na pegu di formation ni ala ke na volonté ti continue kwa ni e aye so se afanala na legeti kwa ni ala zani na sese ala sani na talege ni la si identifie d'abord ala sosi ak na volonté di sani et aussi ak meni manière ti ti tene y passer message na la sok na volonté ni bana petit tene ala ba ke ba yena ga seru aga tate na we ambati ya wara ala kwa pije za tete na kusala si fade ikiti go na bege tala aussi ti muna la lega ko to na ambata
1: ala ti kete kodro
2: oui ak gi lega ko kusala so ke sara ala ba uru ak sagi kwa na bongi ga pe ke na mena ando na kete kodro so ke sa kusala da mena a ville na kete kodro so sa kusala ka a personne tu uru akeda so si akia superviseur a pour foko ala akeda so ala ke sa kusala même kusala ni ala ke sa ka ti identifier a jeune maraîcher so akeda ando so akeda to bana ala sa meni tambula na mbiki ti bombari ala ke bana terre ti pont ti waka beni a maraîcher ake sa kwa ama se ka kwa ke na popotala do ike identifier la na tango so ke grande fade ke gunala na ligue ta formation ta accompagnement ti tana wara amara uti so si a itatala ti bongi a wara ligue
1: ala batena la so kidia kete ya kaswa kina ambi na nza rati wa ambi na indi ke a bakuru ti dingona ya kaswa la guna na la sope
2: oui a nza rati wa gwagba ta indi ayekeda ayekeda ta tene bien ni a besoin tonga na ti sécurité wala ti éducation wala ti santé hein ti seni na isu kwa ana ke nza rani mais kojoni si mwara iso kwa alimi moteko bi alimi moyongu nila si itene kama na dukwa ti ige ike deja na proje tonga so za ito nani nani fada amulege na itangazi ta amulege na partenere ti ti tene abando na ndoti ya population so si apiti muna la yeso si ala undane
1: la yati kapasula niso amingi ti ambina la sosia ide ya kaso abate na la kina ambini apale mingi eske la so uru akinduru ti mu maboko na la ti kile na tena ambina apale so si ala riveti tena la sigina yana pe
2: la négociation c'est étonnant na wa go singa yeti mosonya na ke aitanya fa mingi akpale so akpale ti sese ti ndo social limite tene ala sara kusa cha nida ando ni social ke so ifanala ge na borota na kukuru ay ke ando solani ayona kodro me fa de so kodro ga mundo ni kwa we e aitani ando solani azuna kana ambe na zo aga tirenti azwa we donc ke e porto ti tene iwara meni ndo so ay ke libre ay ke ndeti tene aitani asara kusa da ni le sa négociation na tete autorité locale iba a monsieur le maire a le dit mu kusala fa fasola donc ils en ala ngui kete tete la installé tete la et go na négociation tete a wara parcelle na amasika so tete ala continuer a kusala tete ni bi posa besoin que bani mais na uru na loi ko le ke na moyen tete le satisfaire besoin de population quoi et que ça soit que na ngangu ti meke iringa leti appartenait ngana etana doni ditene a aidé a itati ya masikazo
1: ala mugba kuruna a wa dego aketa ya kasosu ala kisa tonga nti inga tene ba tatena la sande kusalani
2: biani na ndukwati izia bete mingi na ndoti kusala to na ndoti projet so e ge ikena ambena itati a personnel a collecte so si ala ke affecté dans ndoti projet donc kusala tara ke ditene ala pusu nduru na tereti a itaso ke sa kusala so ti ba kwaliwa sala ke nani yeye ya elimiti tene e galani nduru na la plaide wala lingisa na tete autorité donc il pensait amena itake daso si ala ke destiné na kusala ni so na ndukwati ke ditene ala accompagner itani na lege ti kusala ko sala ke sa
1: bikango patara ti na wainda ti ndukwati bumbi so sek na beti lita pepe uru akonda ti kwasinga ti eti la kwiso kwasinga so sek tene tene na ndoti ya bumbi so sek na beti lita pepe ngana bumbi so si akimu maboko na zo itene singila na ala kwe singila ngana giremi ya meningi inale ke warande terrain na yati meni fini kwasinga ti peko.

0: Ibara Mondoye, Mibama Warambeni Gene, Zoni Gangona Luma.
1: Barasi Marie, en soi kekou ya timbila.
2: Loeke tan zoni walibiani.
1: Aiki lulasi loeke fana ilege tileke ngonzoni nguchi nyongoni. Bengo akobela, suongondochi mamboko chamulenge. Gato nganaye, ilingbi chifaya kati enzoni. Loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso aike na terechi ye. Meni baba aike ka solo na azu tilo aike unda yi. Nyelasi ani lingbi tisara tenechala. Baba so aike wa mungo mamboko tonga na mari chi kodroso ilundo da.
1: Moinga kusala chala aike ngangu mingia.
2: Ai.
1: Nambeni la kutukututi awa mungo mamboko na azo ti mari atina mamboko cha turugu kbali ala muni a onani nga awa mungo mamboko na azo so azo aike sara yeti ngangu na tereti ala aike fala aike pika ala nga aike muambeni aike onani
2: ayo ala lingbi ti sara yeti ngangu na so fadia pe
1: alingbi ti sara yeti ngangu na tereti awa mungo mamboko pepe teneti so kusala ti ala aike ti so fini ala aike na yati ayeti kbali pepe
2: so aike tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azu na sese ti be Afrika.

0: Tindike luka. Lango oko, tineci unda oko.
1: Bachinye dia kisaka na yanga chinda poi.
2: Lako ye nando da fonde ke luka yike kana unda ipe ki wara tineci ki unda na nando ni. Tite na unda mga chine si dia kisa unanga chinda poi meni pendro unda mingi. Ala ba lako ye tonga na sindwa gachi aan kete dia kisara. Andaka lala ke gili ki tite ne asusu zwa ke unda teachu ya tine kapoko ndo shufape. Unjingo chi bi so si dia kisara kana anga chinda poi su. Nimbi ji fape konda la tonga na ye. Mga chi asi kana bika asi si luki to kaka wara a isu sekindu wachulu ake onye keke mwangati andu wani ya kaisusi ake nakutala la kisulu tuka nganguchi lachulu sisi asinambia we lukolo kitumani ya keke chiku na meni finilani nila sara saka tisi na angati ndapre kete de akisara deniso akisir asara kakuzu nuko chitene la azile chulu nda nila la baka sazo teneno nikilangonjuni mwangati angati ndapre pende pupo kida de akisara tonga neifanito suna la we anzo ni pupu changati ndapre nzoni na kisua, nzoni na kisosi, mokewara, nzoni puputite na mawu, pusira ake mingi ape, ake mulege na mochite ya motu kangabu puna katechimo, mopechite na mawameni kodezite mbuli, mosara na meni na achilango sosi nduwa ki anani, swate na ye mokewara njuna inspirasyon, mwati tongo ndati finilango la, sikete dea kisara na yanga tindapre, ala sunga legi ako se ake lunga kanga akobe, wara wa dingo yaka, ala ki wara pasatite na wara, akikete angu nandu cha kubuti a kobeta la aswa tene a kubuti kasa na kiwarai tonga na humidite nilinga kisara tene a kobena ki mainga pendre ngali gako anya makoy a kiwaranzuni pasa na yati dingo changa tinda presu tenti na la kuyu arna bi ndu a shofinga la usinga toti susi ndu a kishofinga zu donc tonga na tipe kosi ala kiwara pendre pupuna ngati nda pre a kibeta la pe a kigiti tene se sa tumba ndu wati luchu kuna meni fini ndu wa suselingu tisara na yati bikwani ala sose kema da fonde ke luka ikirte ya na umda chila sowe inale ki wakatere na achimbeni kwa singandi
0: Radio Ndike Luka, votre météo.

singa ti sena nduzu to so andu da fond de keluka ti fa be kon na la to sui fa na nga ti muzu fa nzi fa di ki onko zo na mbagi ti biloko iba na nda posu na biloko ata so kete mbinda ke dandu na dede ngo po kuti dene ige ana ke balako na gumba ya mzi ngoti nda pa na mbagi biloko ande ya kikita mza pa ke pika agasi ande na pekoti beko mbite ande so bagi rati ndu wana ki makete na balusa na uku binda ki na leti nduzu me lako ya ki na mbagi silani so ke susu asara ande tenendo a chufi singa nguna ke mana baluta na uta akite mza pa ke dande na mini ndu ande na mbagi ti biloko agasi na laku imbinda na mba sama ya kikita mza pa ke tingala ko sigira ti deni ya ke baluse na bebi ande na beluko gira ti deni ya ke tina balako na gumba ya ji fasundu na ke dande pendo na laku na mbagi ti biloko chala sunga keka ako gerando wa mbagi ti kontolie na mbagi ti gondong na mbagi ti gawambulai na mbagi ti dabulinga na babio kama na iki ali yako na mbata ti bongi iba na ndaposu na mbata ti bongi iba gera ti ndo wani warapupu ti deni ake baluse na use kete ile ti nduzuni atara ti tene ya zia we aga ti si ande peko beko mbite su ake kete munza pa ke pika ane lame na ndo wako ako na mbata bongi si gera ti lani ake baluta na use mbinda ake da me ngangu ti laso ake su ande su ake balusho na uta aga si ande lakui dune ake de ande mbata ti mbinda ake kio na le ti nduzu si gera ti ndo wana ake baluse na uku na bebi ande ndo ake de ande pendre kete munza pa ke juande da ako ako gera ti dene ake ti ande na balusa na uta tala so kuwa ake nduru na mbata ti bongi tombege ti danzi deli bama mboko nga na laso si ake na yege ti mbaiki tonga na tapandi ti sara nga e na lakui yeke na ako gera ti ndo wa e mu singila mingi na ala e war tere fadi fadi so

mazakoni soto mo magilo to song biso netsa agi odang singa ko bola pu siga omo zapae anga ko bona akpa gidi.

0: mighty pegoti makongo na kangagoni kwa preta ebia osinala.
1: Biki mona mo yeso beti mo aye. Biki mona mo yeso beti.

0: wa B Africa tongombe la so akinda litiala sarangoli soroti kubuna ngangu abazo kwe atamo ke koli wali wala mulenge sarangoli soroti kubuna ngangu alimti sinazo kwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chimaka mungo maboko singi singe konjenu kwe si lango ota alingbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze ha on wala sarangu mungo maboko sesenge angbala kwe ndalichala ando kusala chie akisanga kwa lakula kwe na binala na danga communautaire na ndosu akidua mulingida na yati gbavaka use na baka yapele osio na lege ti bakongo lena lena dalimbiti Nigeria ndo kusala tongolo asa kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipeko ti bekombite ngana laposo titondani na munga mbasaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingbi tipika singa nando ti zoroko 40-49 tiwara amungo wango nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu akesenge nga afa peko ti li ti zo pepe yeke ge ti mu maboko na ala
1: mobai le destin saraga radio ndeke luka mobai le destin saraga radio ndeke luka

0: ndembo tisangelakwe na lango tikikere kya ndi handimbo akizenga ntenti lango bala kono bini ukuna ambiki cha kolila nga tenti lango ku swa kizenga na ambiki cha wali na ambiki ti championnat ligue tibatati bongi
1: ngambaki ti akoli na ngunga osio tipiko tipe komite bumbi titongolo sia ke wande bumbi ti warriors tibatati bongi na nanga na ngunga bala ko ngunga ukuti piko tipe komite penzing balotala ndembo sia ke bande gigi na popoti bumbi ti bimbo nga na bumbi ti zaras klo na mbageti awali kikireke na ngunga use tipe ko tipe komite ndembo akizawa na popoti bumbi ti horizon basket nga na bumbi ti cbc e
0: bileti ya ndembo ti gerenda taso na bitingu bala ko vini basambala itona ni nani kina lango ti vendredi
1: ah bumbi osio akela si ala ki wande pasa ti tene ala guna kapa ti tango ndembo so susi mo wara bumbi ti ice tempête muka bumbi ti fc sos bumbi ti gsb nga na bumbi ti efcb Akegi nando chisango cha wango susi sango chi nanga chikodo nando da fumbe kulika kundani singila nala sekwesi ya duchindo utelamani Idris Yaya kambani ya kinala
0: Bolivis masamba isingila nando chisango sola muna ingalegi ya kuibugi ya rita itamingi tuwala maligo ti tuansu isa kwete na imunga nguna la fadi fadi se witera wa iwala genetila kwigi
2: Ala iki gibecha la nando timbeni sango ala ingape wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sango
3: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono non deke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
2: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
3: Ala zia a anda ala pepe, ikwe oko, itiri bira na teneti asyuna sango.
2: Stop Atene, aike beni pialo ti dafono non deke luka, mamoko na mamoko, na bombi tiak bako dropodo.
4: Radio Ndeke Luka, ota sango, ti eti laso.
0: Kota sangoni ya batene mingi na ndota nda otilege esosia bitene mingi ya litera sosia kipena puru na bata tibongi, Dr. Eloa, Mboli nani swaki mokonzi sarwisi na mbege ndo kwa swaki na danganga kubeotera bata tibongi ya datakiri tena ya lego singatel amiti zani.
5: Docteur Eloa Mboli nani ibarala.
6: Ibarala wagotinga.
5: Ibasu na ata lango su ateneti nda otilege amana nduzu mingi na bata tibongi su akaliti wala anda otilege walasi ala iki ambakanika igi mingi.
6: Na sarwisi tiye ke wala anda otilege mingi so ipeti wala su ake lina taxi moto asu cha voiture asu cha kota kutukutunga usi mesu auna nduzu mingi ake tisu au ake cha taxi moto.
5: Meka ila iki na gundani su?
6: Iba mingi ya. Taxi moto so ak la so ak pena pururu mingi ala ke respecté anjati le gapé ak pena ni ak na vitesse ak na tuzu mingi ala ke pena ni ak pe ambeni ak nyon ayorosi ala ke pena ni tena ala pena ngangu mingi si ala fatiga pe ak twa kinduna pe
5: na yati alango oko oko so ala e petit yamba a kati accident ki ok
6: na yati lango oko e petit warani a petit on balo tati on buna balu so tiso ak liena taxi moto a petit duty balu sena ukou tanjoti sena balota
5: ça veut dire ki nombre ti a accidenta e ki bani mingira
6: li ibaso ungoni ak unanduzu ak ungoni so ak gonanduzu ak bani ak gonanduzu la
5: me kasi tonga na aka chanda otilegi tonga so ki mana nduzu mingi na batati bongisu akwali ten la a petit ganani na ndoti kodro
6: a petit ganani akwali mingi te tiso tonga na south african so lo nanda periti te lo sara kwa chilo a ede se wa chilo la ede kodro si kodro mai ba silo sara nda utilege si lo mbara pa silo biotu la fa le petit bana na hôpital aninga wala tingba na nga dati duchi so ak na impact ni ndo ti kwati lo solo ko sara si ak delo na ti se wa wala na ti kodro si kodra mai
5: me katonga na la si ala ki mu mboko gina ndo kwa sara wisi tsala so na a zo so sara nda utilege mbiri mbiri a taxi moto
6: tonga na zo na si ko zo ala petit ga ko na ko wala ga gbani ke bazu so kati la ke ngangu mingi so na kazo airini ka rouge la sola ke mo la kozo ti sara de mutu ngana la kozo ave si ape konia la so ka tara ke mingi ape ke kete so ta ka jaune la ka vert la sola si ke bana pe ko ke ta menge ngu bara ko ku ngu bara ko ku la ko ti ko la kururu na ti lege ala za da mbe ti article na kururu na ti lege ke na la ti na ti fi azo la a petit commencer na ngu bal sino ku ti gwe ke na moto na ti lege a formel la mona la permis et puis a formel te ba ke ko so la ti bata na se wa tala si ala sala nda na lege ala aussi la petite aussi la conséquence

bona ba tshuti zo sa wuzi o go tshuti zo sa mbalongba ga o sina Jildas songa foto go kutu tsa la pisona gona gandine ndi abazo.

0: chimu titene luara dengobe na ya ti su kwa kesi iki tombela la kwa e iki boto meti a choni melenge ti kodro so ara ba tene dia ki bando na nduti yesu ale sape dia ki bando na nduni tu yesu mozo mosala gbe bingo fade ki sigina lumiere e mbiki wunda na ita su kwa ke sara ma ti a choni ango bo ti yesu izia le geni fade fade so e tonga si izia le geni akwe sinja aga ande ti sa kwa julo fade toto la tengo pembe a eke ande da
1: Ele ikir na la singila idabecha wa Afrika sala kipakara Yannick Mazago wa Bongo Koko na baro de Centrafrique si inale kipika patarala kone atia kwa singa chite inti indi atia wa Afrika singila mingi
0: singila wa gosinga
1: singila ngale gyoko na la wa Afrika na yatia vaka na yatia gara na ndo ndende so la keda nga nambagi chibuda na tangatia anda ongo wakoro sibi Afrika ima nabesu atene kwesu wa sigi na legi chigeneti ifadi ala maniawe alimbi zoko kwa ninja chimbachulo alimbi saraye gitonga so pepe ebate ninja ke dameni pepe na angukue ala swa ke awanze inbi chinga so banja abatala hazale na ndocha la ngangu mingi nila la matonswa kwa singa tous ensemble ngunze na langu chila suna ndo da front de kiluka we enale ko kapate chimina fini yenga ndali chianda preti da front chisiri na maingo si chimi terande encore na mbeni akwalini na mbagi chindango ko so sibi afrika na chikwa singa tous ensemble kuta singila nga na mbagi chilombo Oko cha wagusinga chie so mu maboko si luchina yati kwa singa na lango chila so ala ngwanjuni
2: Siza song